0: mo fe atetirin laaro itori akoko wa mo fe fun awon eyan lori ofe lati pe wole dada mi wili e mo gbagbe pe ede abinibi wa la so lori eto yi afa won ta ba yonda ori ofe le nikan fo pe ki won so yoba to ba ti je lori awa ati dile wa omo yawo wa ni ati dupe lowo olon lapapo so e ja fi aye sile fa awon eyan ti won ni awon eniyan kan ti won se nawo lati ki laaro yi eyan yin se gbeyawo ni o n se komo jade ni won sojo ibi ni aye ajodun ojun igbeyawo 0816251-9991 joko to wole ni yen laaro yi hello somebody e karo hello e ti wa nbe o hello
1: mo fi agogo yi ki iralo ijupa ogo awon ma ijupa ogo yo sin iwo ijere ma ragbe iwo o ti agogo yi ki yede onwo fun to kale saya talafia mo ki alani o bye bye thank you
0: good day she gone you 0816251-9991 Alayojo
2: Alayojo
0: Ekaro Sao
2: Ekaro Sao
0: Yeah
2: Baoshi lati ilu isra ni o
0: Yeah nso nle Lede yoba
2: Mo ki fome mora fila parapata So Mo de ki uju azono Sisi odon izetu ni on one On one ati on two ati on three Sisi odon izetu Kito ngubo yon mo ikarashi Oli kabisi oba pojitu to ti se odun isesu so mo ki o mo kede ki meme epo odun mo ki obin re mo ki fo me awo ifira ti sese te epo odun odun agbe wa o
0: ase
2: opolopo odun laye o
0: ase
2: ba o si lati le ifira ni o

0: 26 yi ilu ikare ma metiti ariya ma shan bi odo
1: ni bi ayeye wuye ship jamiu ibrahim olaleye
0: di alapuno da ofi sakumi land ikare akoko
1: o ya ka lo ba won yo
2: ori oye lori
0: nitori ayeye coronation
1: sifa labonoda
0: ni ode oluke family
1: ati gbogbo isakunmi ni kare akoko
0: fi gbe gbogbo eniyan ateyin afenifere
1: si bi ayeye wi omo wa
0: chief jamiu ibrahim olaleye di alapunoda ofi sakunmi la
1: orisirisi eto lati lakale fun iwi alapunoda ofi sakunmi
0: afin royal majesty
1: oba kadri saliu momodi fort jp
0: olukare ofi kare kingdom
1: lauti bere ayeye wi na laaro kutu hai
0: leyin eyi
1: layeye igbalejo yo wa sole lo rebente
0: ni gbagede ayeye isakunmi
1: omo the voice ni corporate mc ojo na
0: ewo
1: ojo na ma dun atu larinrin e gba be
0: chief adejoro jamiu olamomi ara
1: baba oluke
0: ni olugbalejo
1: assistant assist adeusi shiama
0: comrade fatai badusi
1: secretary
0: awon ni oluke de alapunoda coronation celebration

0: to fe to si ma sanwo die die bi orisirisi gadget electronics to fi dori ka oko ayekele ko si lele lori o iye oja to bara lo ma dawo e pada o le sanwo ohun elo to bara fodi do su mejila tabi ogoji ose
1: iro ni o
0: o toto han ni gbogbo awon nkan elo nu ile mi ori cd ki ani mo ti ra won koda iphone to wu lowo mi yi ni sanwo re tan
1: ah o si riru eyi o ti fi pamọ fun mi lati jo yi
0: iwo lo bere ṣugbọn ni bayi tete download cd care lori google play store ati ios app store ki wo na ma jaye cd care ni welemu ranto nilo ko ma sanwo were were lai ni ele kankan lori e ko si website wa cdcare.app
2: cd care make life easier
3: Baba, egba mi, era mi kale, oro ko mi yi, ma ti su mi, ise lo pariwo, eyin didun, ara riro, e wo, mo se mo pe, ko le mu oko lo oko mo ni, o se suke suke, da towo re le ni, oda, se kan sun lo ni.
4: Aba, ayo ko ti igbo ni, nipa 24/7 Aba Make Sure, koro jogogun bile tawon okunrin bire fun gba gbogbo, akanse gogi bile, ta gbe kale lona ti gba lode, 24/7 Aba Make Sure, ko lo ti nu rara, o ka gbo eyin didun, ara riro, a fo gede gede do ti ara danu, logo lo mo ori agbaduro to ti o si ma sise akori lodun lolufe re iwe atebo la fi pe lo re ajo nada ki fun te gba o da lagu ara 24/7 Aba Make Sure lati je alagbata jake jado le Nigeria e ma pe 0916062 6253

0: 3-in-1 ominikoloku ko fi kun
1: Kivo
2: Gary Mix.
3: Lọpọ igba awon eyan ke mo bi data won se mantiti joton emi gẹgẹ bi ero ibanisoro alagbeka wa je kin je si bo ti se man sele gan kete ti olowo mi ba ti sun ni ma ti ma se ohun ti ko ni mo to ba si mo apere kin sare se auto update niyan ti orun ba ti wo lara ise bere niyan ma se cloud backup to ba ti wa fi orun re si gear 3 gbogbo awon apps to ti sisile le mi a ma refresh ntemi o to fi dori awon apps ti o lo gege bi ero ibanisoro e mo pe mo gbodo mo gbogbo bi nkan se nlo lori ayelujara ti olowo mi ba ti ji egbo n to ma nwi
0: yeah, mo gbe o data ti mo sese se ma ti tan
3: se mi o so fun e
0: jara e ma je ki phone e ma fi data re se oble se akiyesi auto updates pa awon apps ti o ko ba nilo nigba ku gba
3: ero ibanisoro lasan le mi o kokoro tin je data ni je ku je fun eni ti o ba se amoju
0: data re ni welemo limit 100 MTN

0: sese fele dua odun jesu tutu tilu borupa akoko todun 2020 si wole de were e ba wa yo
1: adupa odun tuntun to ba wa laye adupa odun tuntun to soju emi wa
0: loruko kabiyesi wa oba babatunde olaleye oluboropa ti borupa akoko la fi npe gbogbo mo oluboropa akoko nile loko leyin odi sibi ayeye odun jesu tutu todun yi eleyi ti yo waye nilu borupa akoko adupa lowo olorun to so emi wa di akoko yi lati le je ki a tun peju pese sodun todun yi adura wa ni wipe oju wa yo ri odun pe loke ipe amen e mo wa gbagbe wipe gbagede oju oja ilu borupa akoko ni ayeye jesu tutu todun yo ti waye eleyi ti yo waye ni ojo keje osu keje odun 2026 bi a se npe jopo sodun jesu tutu todun yi bakan na la tun ma fese rajo ni bi olorin wa musa kalamu mo alamala yo ti ma kanlo si wa ni bade lojo na ke n to gbo so fe n ti o gbo aju wa se o ilu borupa akoko ko ni daru amen sale Emmanuel olori agbale ti borupa akoko ati gbogbo igbimo ayeye odun jesu tutu todun yi ni ilu borupa akoko lo nkede

kaabo pada lati oke lohun e ja ma mu awon iroyin wa bayi ati mu awon koko re wa iroyin akoko eleyi to wa lowo mi lo ni se pelu bi are Bola Ahmed Tinubu bo se ni oro eto raje orilede Nigeria atunto eleyi ti won se o ti se iranwo lori owo ti won pa wole labele Are Bola Ahmed Tinubu lo ti so dun pe isejoba re tin se atunto eto raje lo je pe o ti tubo mu ki eto raje orilede Nigeria ko tubo feju si dada ati pe o tun ti se iranwo lori pipa owo wole labele fawon ipinle yin se ni are Tinubu ohun eni ti alaga egbe oselu All Progressives Congress APC ojogbon natawe iwada ti o soju fun lo ti so di mimo ni bi eto kan ti won ti se atunse lori abala ojo ona ti won si eleyi to wa ni ijoba ibile Kanki nipile Plateau gege bo se wi o ni atunto ohun ino ti fun awon ipinle lanfani lati mama bo lati mama ya owo san owo awon osise won mo lati ri daju pe owo ti won tubo npa wole labele o tubo npo si dada ti won si san owo osu awon osise ati awon ise feyinti bo se tan bo se ye bakan na ni won tun ri awon ise akanse idagbasoke ni won tun ri se lai se pe won sese lo ya owo lati se awon nkan yi iwe iroyin leadership onugbe jade laaro tuni Iroye le na ni are Tinubu lo ti gbori fun wike lori bi o se ti pese oju ona fun Renew Hope City Are Bola Ahmed Tinubu lo ti gbori fun minister fun olulu ile yi Abuja nye son wike fun bi o se ti atunse lori oro oro olulu ile yi Abuja ati bi o se ti se awon ase eleyi to je pe o npa fun lori oro atunse awon oju ona atawon o amayederun ni olulu ile yi Abuja ni Tinubu ohun eni ti olori ilegbimo asofin agba le yi Godwin Akpabio to soju fun ilo gbori yi lana lasiko ti won se oju ona ti Renew Hope Cities and Estate eleyi to je pe o wa nilu Abuja iwe iroyin this day ona lo gbe jade laaro tuni

0: papa to wa lowo mi o na ni okunrin kan ni yawe lomo ti ke gba jare lo sile ejo bayi pe edakun ti oko ohun ba ti gba owo osu ki gbele mo yo ba lonle o bi yawo le kan rabirin mere adoga ino ti so fun ile ejo upper area court to wa ni makodi nipile niger wi pe oko ohun Moses no je pe yin se ni omo mu oti ti o si mo tabuku ohun yin si ni mere ohun no pe fun ki won tu igbeyawo eleyi to je pe oni ni odun 2013 pelu Moses ki won tu kawo oni gege bi o si ti wi oni koda yin se ni awon ti bi omo meta sugbon ti oko ohun to ba ti de to ti gbowo osu bayi oni se ni ko ni wale mo afigba to wo osu ohun to ba tan ti o si tun mo tabuku ohun oni nse ni owo oni mo fi mu ti kiri iwe iroyin Nigerian Tribune ohun na lo gbe jade laaro tuni oya papa iroyin eleyi to to wa lowo mi na ri oye egbo awon agbalagba meji kan na ni owo ti baba yi nilo Adu Ekiti ojo jima to koja yi leyin ti won ni won ri awon awotele awon obin won ri lowo won eyin se ni awon afrasi ohun ni won mu ni agbegbe irona ni Adu Ekiti ni ise ni awon eyan won ke gbajare leyin ti o je pe won ri won nibi ti won ti ni awon awotele to je ti awon obin ohun naa ni won ri lowo won eyi ti won ni oda bi eni pe won fe fi lo se etutu ola ni iroyin eleyi naa ni papapa ni awako kan tele in lo ni o ti seku pa oga e eleyi to je pe oni odun 80 odun ti won nilu Abuja leleyi ti sele ile ejo giga eleyi to je pe o wa ni ilu Abuja lo ti dajo iku fun okun kan bayi eye ni to je awako Jonathan Marcus lo ko re nje ani o seku pa oga e Adebola Ezike to je ni 80 odun ati iyawo re Abiodun Ezike nile won nilu Abuja Keledumare ko sanu ni iwe iroyin Daily Post agency oju opo le 08162549991 08162519991 Hello, eko ojumo o. Hello. Hey. Hello, eko ojumo o.
1: Hello, eko ojumo.
0: E seun.
1: Oruko temi ni Titus Olorun gba mi la lati gba lafia.
0: E seun.
1: Enu mi dun mo ba awon to gbe ton wa nu gbo ta awon yen fi sun lofofon. Ton fi escape yen. Adua lo ngba. Ka tubo ma gbadua mo pe adua wa ma gba Olorun a ma tu asiri won Olorun ni fun won ni agbara mo lati le ma se gbogbo nkan ton se Olorun a segun won e ku eto
0: e seun 0216251991 hello
2: so e ka ro e ku eto
0: e seun
2: Ibrahim lo so lato
0: oya n gbo yin
2: ah mo ba won tori ko yo lowo awon kidnapper e mo ba won dupe o adura na lo ngba abo papa apo adura ipa adura na lai olorun a je ka tu adura wa tubo ma gba lori lede
0: ami e seun o 0216251991 hello e ka ro
3: hello e ka ro
0: e seun
3: olorun ba fun lo pe lati ju odo
0: oya n gbo yin
3: èyí tí mo bá dá sí ni ti àwọn tó sá kúrò lákàtà ajínigbé ìgbà tó ń sùn lọ yẹn ojú rere ọlọ́run náà rí o ẹ kú ètò
0: ẹ ṣeun o
3: ọlọ́run àtúbọ̀ máa kó wa yọ o
0: àmì ẹ ṣeun o ẹ ṣeun o ẹ jẹ́ àwọn ẹnìkan sí ká máa lọ 08162549991 hello ẹ káàárọ̀ ẹ ṣeun o
4: atọ ẹ ni
0: wọn ọyà ń gbọ yín
4: àwọn titaya jínigbé tí ọlọrun dóòlà àwọn tájígbé yẹn ni mo bá wọn dunnú lé lórí ogun
0: ṣe
4: ọlọrun ọmọ fẹfẹ sọ àtọwọ
0: àmì ẹ ṣeun
4: àtìrí àwọn ẹni tí ó
0: àmì ẹ ṣeun ẹ jẹ́ máa lọ yòókù yóò tún di ọ̀la ẹ tún máa pàdé wa ọpẹyẹmí jọ ọdà náà ló kọ tẹmí jẹ òun akú ọyọtọ mi pín ọsẹ o ẹjẹ àti jẹjẹ ká tẹ jẹjẹ o a ní subú dànù.
5: live it, my fellow.
6: Eddie.

0: akiyin o ni bi gbogbo ti e tin gbo wa eto alafia ara omode agbalagba lokunrin lobirin ti pada di irorun lati ileise Amolap Healthcare Limited nipasẹ awon egbogi adayeba pelu ewe ati egbogi ti a fi imo ijile ode onise agbekale won ni ayika ti o rewa ati ilana ti o ba ofin ijoba se peki reki awon egbogi wa wa ni oniworo ti a mo si capsule pelu olomi ti a mo si liquid awon egbogi wa na ni amobitas Amo Flush Capsule, Amorex, ati Atura Herbal Mixture. Fun oniruru aisan aifojuri ati idakureku alaafia, tomba isan, eje, eran, ati omiara, wo ijakadi. E madamu jina mo, Amolap Healthcare Limited ni olorun gba fun lati ojo pipe wa, pelu asiri onu abayo si alaafia gbogbo ebi. En ti eba se, akiyesi tabi idaniloju, arun bi ki okunrin ma le seyo daada, aisan gbajumo, bacterial infection. Or STDs ki okunrin ma le eda egungun riro tabi egungun sisan etete koju won pelu Amo Flush Capsule etete koju won pelu Amo Flush Capsule bakan na awa ti a ba ti nri apere bi ara yiyun tabi ara tita isale ikun didun oju ara kekan inu gbigbona ori fifo eje ki a yan Amo Flush Capsule layo bakan na eyin ti e ba se akiyesi aile bere mole dada ibadi riro inu kikun tabi inu kikun opa eyin aile se dede omokunrin dada tabi kin kon su wa ma wa dede eyan Amobitas cleanser layo bakan na Amores ni a se agbekale fun okunrin ati obirin lati se afikun fun libido wa lati fikun agbara okunrin ati obirin papa julo lasiko ti won ba fe sere ije kaka ki o reyin lodo eleto yin e ma gbe egbogi Amores sara fun igbaradi ki ara okunrin ati obirin ko le tete mure rodo e mu Amores wo iyara lo Atura Aba Micho ni a se agbekale re fun itoju omode ati agbalagba pelu awon arugbo wa Atura wa fun ajesara ati itoju jedijedi ito sugar inu kikun tabi inu kikun ibade ati eyin riro igbose ni rorun nkan so obirin to nse segesege pelu ito atoju ti ki je ki elomiran sun asunwara loru bakan na awon omode wa ti won ko le se kon ma je nkan didun didun tabi mu nkan elerin dodo eje ka ma fun won ni atura mu ni aro tabi ni ale lati ma neutralize system won bakan na awon egbogi wa ki mu eniyan ma se igbose lore kore bakan na ki fi ebi pa eniyan si e wa ri pe awon egbogi wa dara pupo e ma re awon egbogi wa Amobitas Amo Flush Capsule Atura Herbal Mixture ati Amores ra ni gbogbo ile itaja ogun ibo patapata gbogbo awon pharmacy store chemist PCM medicine dealers bakan na e ma re Perry G Atura ati Amores ra ni gbogbo awon to nta drinks patapata ati supermarkets nationwide fun ibere lori awon egbogi wa Amobitas Amo Flush Capsule Atura Herbal Mixture ati Amores e pe sori ero ibanisero 070 88 77 8855 lekan si 070 88 77 8855 a oni fi aisan lugba o Amobitas Amo Flush Capsule ati Atura Herbal Mixture ni ami re
1: Atura Herbal Mixture idanu ke to nbolo tin pitu aimoye ise lago ara Atura ise re tun ti gbera ju ti tele lo latari afikun awon eroja ta fi npopo lona igbalode ju ti tele lo eyin aje ki aje lu be lo mi se njere si lori ariya be ni o mo bere fun amala tabulala ko si ni ye pajupo yen se ni tin pin alakan ati gari inu kiku lo fi nsere afikun ma ni Atura nile ni gbogbo igba Atura Herbal Mixture ike kan ilo e kan ni tori ko lo ti ninu rara awon eroja to nsa to to onje ta ba je wele wele ti o fi sara lore lo sara jo sinu e Atura Herbal Mixture on gangan la ba ma pe ni amunututu bakan na lo n kopa ti ebo ona ta isan le gbaru fi lago ara o n safikun immunity system Atura Herbal Mixture ile ise Amolap Healthcare Nigeria Limited lo se pe bo fe raja tabo fe salatunta lopo ku oyoku sori 0708877 8855 Atura Herbal Mixture adona da ki fun te lugba pe o da fun gbogbo ebi Atura Herbal Mixture Amolap Healthcare Nigeria Limited gbogbo ebi lo n dupe lowo yin ni gbogbo gba pe e se o be se fara tu gbogbo eyan pelu Atura Herbal Mixture

0: lopo igba awon eyan ki mo bi data won se man tete jotan emi gege bi ero ibanisoro alagbeka wa je kin je si bo ti se man sele gan kete ti olowo mi ba ti sun ni ma ti ma se ohun ti ko ni mo to ba si mo apere kin sare se auto update niyan ti orun ba ti wo lara ise bere niyan ma se cloud backup to ba ti wa fi orun re si gia 3 gbogbo awon apps to ti si sile le mi a ma refresh n temi o to fi dori awon apps ti o lo gege bi ero ibanisoro e mo pe mo gbodo mo gbogbo bi nkan se nlo lori ayelujara ti olowo mi ba ti ji egbo n to ma nwi
1: yay mo gbe o data ti mo sese se ma ti tan
0: se mi o so fun e
1: jara e ma je ki phone e ma fi data re se oble se akiyesi auto updates pa awon apps ti o ko ba nilo nigba ku gba
0: ero ibanisoro lasan le mi o kokoro ti nje data ni je ku je fun eni ti o ba se amoju to data re
1: je igbadun data re ni welemu leave it 100 mtn
2: Egba mi, era mi kale, oroko mi yi, ma ti su mi. Ise lo pariwo, eyin didun, ara riro, ewo, mo se mo pe ko le mu oko lo oko mo ni. O se suke suke, da towo re le ni. Oda, se e kon sun lo ni.
3: Aba, ajo ko ti gbo ni nipa 24/7 aba make sure. Korojo gugu bile ta won kunrin bire fun gba gogo. Akanse gogi bile. Ta gbe kale lona ti gba lode. 24/7 aba make sure. Ko lo ti nu rara. O ka gbo eyin didun, ara riro. A fo gede gede jo ti ara danu. Logo lo mo kunri aba Ti o si ma sise akoni lodun lolufe re. Iwe atebo la fi pelu re. Ajo Nafdac fonte gbugba. O da alagbo ara 24/7 abamission. Lati je alagba tajake jado le Nigeria. E ma pe 0916062 6253.

Eyin na je wo ta ni ebi pa ku lana mojo enire. Oba Dani Magbagbe mo dupe lowo re mo seba omode mo seba eniyan mo seba okunrin mo seba obirin mo wa seba mo baruburubu ni wajo ba mi oke.

ebi ti e ti funra ni eleyi nigba ti eru ba ti fe domo nile ti awon atorin wa ba ti fe so pe baba awon lo nile ri pe o ye ka ma funra ara fun mi o ara fun mi bo

bi owe na ni oro king sunny ade bi gbogbo nkan se nlo loni to nlo ni werewere ti onkaluko sa nja gbogbo e mora ati joba ati aralu ati osise ati everybody sa onkaluko sa nse to wu o mu ran ti ese ti o keyin ninu iwe onidajo won ni nigba kan wa ko si oba ni israeli onkaluko kan se to wu oba nbe nilo ijoye nbe nbe olori nbe nbe gbogbo wa na ni sugbo a kan se to wu wa ko seto eje ka fisoro se eje ma je ka ba ka ba lo je eje ka gbogbo nkan ka tele ofin ki gbogbo e ki o le tuba to se aye ta wa bayi awon kankan jaye bi eni momini awon kankan jaye family tetuto awon mi si wa to je pe e to kan wo won ni won se kakire gbogbo.

0: bi awo sani ti e gbo tan be na ni awo eleyi inu aka ni mo ti lo mu won ele ta awon ile bo npe ni aka is
1: baba fono omi o
0: ile ti ta si awon awo mejeji ile ti mo se lo tan ati ile ti mo nlo lowo lowo ti a ba wade e ta wade e lobo wade e lobo won ti ma lo si bi adota odun a le so pe orin ti tan tori pe awon nkan tawon yan kan ko lode oni oni bi to ni tumo mo ara nkan to fi ye ki ara o fu wa na niyan se to ba tun di bi 50 odun si asiko yi se ase ma rorin gidi se kin se egba soke elagimo na la ma gbo

Oh God. Ire ajo kan laye. Te da orin ti o le rin le meji. Te eyan ba ti wale aye ile kan. Awa manu o.

ni ikani alalubarika to saaju tawon to ku ntele e kaabo sori eto gbedemuke o bi mo se invite gbogbo yin ipe ka e ma bo lori eto e seun pupo

0: are momo sa debi lo ko temi presenter to best keske de je.
1: Alo ma jaye eyin le mo
0: olu aye ti banti
1: la mo da won ti ku won ti lo alo ma jaye eyin le mo awon to laye la mo da won ti ku won
0: bi olohun ba mi ti nbe ti oruko re o si ni ye pada mo se de toto ni pelu oruko olohun ati pelu atileyin awon alase ile ise yi.

0: gbogbo eyin te ngbo mi pata
1: afani kilo je fun eniyan
0: ko jerele aye yo ko so emi ara re nu ah odun mi ti mo rin ko
1: afani kilo je fun eniyan ko jerele gbogbo aye
0: ko so emi ara re nu mo se do eto to ni pelu oruko olodun se ati pelu atileyin awon ile ise yi Ayo ati ibukun ti nbe femi ateyin ti ireti si nbe wipe idunu la fi lu odun ija ati wu atemi a nse akoba gafara komo ya lodun emi ati e
1: aye la o fi si lo mo daju wipe aye la bongo to aye la o fi si lo
0: bo tin gbo mi losan yi nibi to mi ba wo ma raye ma nlana debe ni ire aye ire yo nlana debi to ba wa pelu ogo olohun agbenu omi sarante je agbe ti odo dagba ntogede eni dolowo anabi ti karuna eni dolola anabi ti namurusu bo tin gbe to

0: gbese ti eda o gbe ti o fa o dobu ninu igbesi aye ikan niyan awon igbesi aye kan be irin ajo kan be teyin o rin
1: omo iya
0: ti o fa sukere fakere irin ajo tawon kan fi odun kan rin eyan si ma fi odun mewa rin
1: ajaro ile ko rederede
0: igbesi alakoko o ni keda wa nu ile aye ko ma lo uto ko je wipe ko si iwa uto ninu rin ajo igbesi aye e ke eyan je alare kereke asorun waju po mo ti pako
1: beyawo wole de
0: ke eyan je asoro anadi ba mi nbe ba so loni oto ni ti o pada se
1: beni ba le wole de
0: be ba ba oniro gbe fun osu mefa be ba je amoye e ti mo gbogbo wa to le wu gbogbo nkan to le se
1: olaje ni kerara o ma se
0: opolopo awon oniro ni won ma bo sinu ola ti won bo sinu ola ti won bo sinu gbedemuke aye sugbon nitori iwa won won o ni le lo ola na pe

ajo ti so irin ajo odun kan di odun mewa fun ya oni so wo ba ni lowo ibi ti awon egbe re nde lodun kan iru eni be yo ma rin laarin odun mewa beyan ba ti looto irin ajo gbesi aye re yo wo go slow si wonu e mo ni awon iwa te eyan ma nwu ti sunkere fakere ti o fi wonu irin ajo gbesi aye eyan ba ma ge ba ni lowo ti n paro aye kaakiri oko tawon eyan nfe logun odun ogbon odun lohun o loko to ri fe bo ba ti e ri fe beyan ba paro fokunrin kan loni ngba o ba dola yo sora fun ru eni be keyan ma sorun waju pomo ti pako keyan ji alaga gebe ni lo aye

0: Ah, emi gan ti be jojo ita.
1: Gbogbo pata tun ni dadenda o. Gbogbo pata tun.
0: Be eyan ba si ngbenu aye idi isin lati bi ogun odun to ti mo nton se daada. O di ogun odun o mo nton se daada o si nparo na. Ogoji odun o mo nton se daada o si nparo. Mo pe en to ba tin paro gbogbo wa buruko aye yi lo ti wa lowo e en ti ba n paro yo se rikisi yo ba le en ti ba n paro yo jale

0: bani.
1: Iwọ na wa nbe.
0: Mo mo lori awọ. Komo to de iwa wa ma wepo.
1: Ja si kekeke.
0: Obi me to di wa.
1: Omo ni ejo ye pa o pade mi lori TikTok.
0: Mo fe ni su loyo o pe gba ope.
1: Adaba 8.9 FM lowa yi. Are Musa Adebiyi presenter to best case kebeje oluaye ti banti lo npade fun gba akoko mo le mo gbe ni isin agbora to ba ya

0: Number to help me is 0816251991. Kini serious matter to ni? O ti ba Olorun nu kan pade ri ninu igbesi aye re to le gbagbe. Be ni. O ti ba Olorun nu kan pade ri to le gbagbe. So le fi emi imore han. So le dupe lowo eni be. Oda ege mu apere wa. Apere alakoko oni wipe ngba mo fe wo se ijoba fun bi apere. Lagbaja on lo se sababi un o le gbagbe e ninu rin ajo igbesi aye mi. Iyan le je apere to fi dupe fun eri lowo eni be o daruku e. O nbe laye ni abotiku. Emi na fe dupe lowo olore kan ti won o le gbagbe. Alhaji Ambali Abdugeni. Former Auditor General for Local Government ni ipinle Ondo. O je eni mo ni gbagbe ninu igbesi aye mi.
1: Now for Nigeria men. Iba wa we men just to talk. Iba wa we.
0: Ambali Abdugeni. Oko Alhaji Anjara, oko mama Sina, oko mama Saina. O ti ku sonu loni, sugbon ise owo re to se o si nfon sibe. O sore mo ni gbagbe fun mi nigbati o si agbara, o gbianju agbara ti e. Mo si ranti e fun daada loni, mo ranti awon me fun igbesi aye daada ti won gbe. Mo ranti baba Shakirat. Baba Fatima.
1: Africa women.
0: Ambali Abdugeni Olayiwola Sanre o. Bemi ti ranti Ambali Abdugeni Olayiwola. Former Auditor General for Local Government ni ipinle Ondo. Omo Ikare oloke meji takotabo. Bí mo ti rántí ẹ̀ sí dáadáa lórí ètò tòní. Ìjẹ́wọ́ náà ní ẹnìkan tó o lè fi ẹ̀mí ìmoore hàn sí.

0: Emma follow program yin ba kan Emma follow daily comedy abi be ko ni 0816251991 e pade mi lori TikTok now an seto yen lo lori TikTok na Emma join
1: Hello.
0: E ka san o kilo ko yin
1: ba ti. Baba Ibrahim Adun ja yo ni da loruko Jesus.
0: Ami baba.
1: Oruko mi ni Walid ni Solomon. Emi n be lati lo kan kuku.
0: E seun pupo.
1: Mo mi ran ti mo pada seyin. Aye wa.
0: Laye
1: wa. Ya ni. Ya meji ti lo o ikun yan kan.
0: Kabiyesi.
1: Lori o ti mo de se pe mo je Walid na na won to je pe to ti mo ri tara edite. To je ko mo mi ni akoko. O ran ti o ga mi love. Walid Bumi eye je eye lo. O iwa. Lori ile ni ekeji iya mi noluwa Woli Grace Bakari do eke madam Grace awon lo so mi de mi to je pe won mo won to ri ko mo pe woli emi be wa eleketa ni oje oga mi prophet Abiodun Dabra eke Dabra ewo awon yin lo je pe ko je mo pe woli bi Solomon emi be wa to je pe won ba ti mo nse loni to je pe won fi aya gbe mi pelu adura ati mo ati everything ati pe
0: Bayi ni ilana to ba fe wu mi loju
1: ati
0: do won a so fun mi awon meteta yi ni mo ni gbagbe eyan te le gbagbe David Solomon emi nbe lati oka koko

0: asoma la bi lele tan gba yi omo yawo anabe
1: gbo ba pe ni temi fasoma gbo na lola won temi
0: elo e ka so
2: e ka so aku weekend asopo elaye o
0: ami ki lo ko yin bo le tin pe wa
2: mommy glory no fe ola ta jo wa o
0: mommy glory lati ajo wa
2: o po e ma da daru kan won gbo awon alaanu mi pata to ti se mi lore olorun aso won le sore o won ni ri wahala won ni damu o
0: ami
2: gbo won pata pata ni gbe londo ni o lekiti ni o kaakiri ni lagos pata pata olorun aso won le sore won ni ri wahala o
0: ami
2: abudi ni tolokun abudi ni tolota o
0: apo
2: gbogbo won ni gbe eku eto
0: ami nje lo le ranti enikan eyan mo ni gbagbe ninu igbesi aye e ninu igbesi aye e to je eni mo ni gbagbe eyan ninu igbesi aye e eh ele ka san
3: e ka san san o
0: kilo ko yin bo le tin pe wa
3: mo yi wa lati le oloje o
0: mr muyi wa lati le oloje yi
3: mo ranti pastor akisulu re moses o je alaanu mi o lo ba mi sa admission o ti gba o ti pari form yan ko wa fun mi ni
0: kabiyesi
3: olowo mi o le gbagbe
0: kile
3: gba mo mo mi ni oluwa na lani pekun ara won mo ti dide o je ose to ko lohun ko gbe dide ninu ijo won o de ran ti won mo de dupe lowo won na ayo mo won na oni dojuru
0: ami ami ami
3: o do ti ore mi kan na nigba ti mo fe se kankan won lo je ni akoko ile o ba ya de so je o wa le ko ta moto unnawo si mi ngba yen gbadu ise o ni baje
0: ami ami
3: gbo won ti mo ti ra nu gba nipa se din gbo aye won gbadu amode dupe lowo won na aye won a ma ni tumo si o
0: ami ami
3: eyin na lanu olore oni won yin na o
0: ami ami esun pupo
3: esun mo dupe

0: Monica lole aye dada tori e ni kon tori ola ni ola laye ma ni gbagbe fe da
1: asimo to won lohun nke la ni kojo
2: ala
1: di o je ya ala yo fe mi la me ga ba
0: e se dada tori e ni kon tori ola ni opolopo awon eyan ni won wa sori page be ba tin wo be e ma comment Ede ma share program o e ma share e ma like e e ma bo wa lu ni mesan mewa e ma fi ogo ti yan e ma fi na temi lowo kemi na ma fi temi ki ma fi na teyin lowo be tin po lowo oja yin live lori page peace ambassador iwo na ma wo be bo o ba ti wo be ko kokko share e iwo na ti blow ni e Hello, Kasau. Kilo ruko yin bo le tin pe wa o. Lati Okiti Pupa. Ta le ni mo ni gbagbe nu aye yin te le gbagbe.
3: Ah. Ese olotu. Mo mi kan ni Okiti Pupa. O ni school mo je driver. Ni gba yin. So ni ground school group of winner group of school. So mo omo ga ga bi omo e. O toju mi o ifach. Mo ko da gba ti mo ku lodo mo to blame pe ba gba ti mo ku lodo so o toju mo bi so mo ko mi bi driver. O ni gba kan to je pe iro ara ile ayo do sun. To won pe mi to ba won wa so fun mi. Ti o ba je awon o jamba ni o ba ti fa ni
0: kabizo kile wa poruko eni e
3: ah mo ti gba poruko won be winner group of school
0: winner ni Okiti Pupa e seun mo fe ju kini kan le fun yin ti mo le te male ba ba re en to je rider to mo motorcycle to le wa daada
1: kaka foto di e wo
0: eh Blue Sky Mall ti n be ni Isika roundabout ni number 49 Isika roundabout. Ìyẹn nílùú Àkúrẹ́ wọ́n ní dispatcher ẹni tó mọ ọ̀kadà àágùn. Wọ́n ní ọ̀kadà fúnra wọn tí wọ́n gbé fúnru ẹni yẹn ni o. Báwọn èèyàn bá ti ń rọ́ọ̀dà ní online tàbí lórí fóònù ẹniyẹn ni ọ̀lọ́ máa gbé fún wọn.

0: bo ba wa ma motorcycle wa pelu owo to gobo ini o ma pe telephone number ma pe telephone number yen sin telephone number ti ma pe yi ibe gan o na lo ma pe si pelu ogun olohun won o si fun o ni seyan ki seyan kan to so won fe o ki se nikan o bo ba mo ko ma motorcycle wa bakan na en to ba ni OND OND to ba ni dani honorary diploma awon ise wa nbe to le se o le se cashier bakan na supervisor wa nbe atawon ise mi be bakan na ni pe en to ba ni O level teyan ba ni O level iru eni be na le lo be pelu ogun olohun e je kin pe telephone number won 081-488-19263 egbo lekan si 081-488-19263 lekan si 081-488-19263 bakan na won ni e tun le pe sori number eleyi 0704-025-5164 0704-025-5164
1: Oni
0: eta esun pupo ta leni mo ni gbagbe nu igbisi aye yin te ba pade te le gbagbe
1: ya mi ni ro
0: be ni gbogbo eyan ni ya e aleni to je ara ata te ba pade to ni ipa to lagbara nu aye yin
1: oga mo ba si se te tele
0: kini ipa to ko nu aye yin te fi le gbagbe e
1: on try for me lot because of my advice ni ka se bele se bele se bele ona bele ni ko lo ona bele ma lo be so but mo feel like won ni from ni gege bi omo ni so but mo feel like won ni
0: o ko ipa to po nu igbesi aye yi gan
1: don gidi
0: esun pupo

0: Adaba 88.9 FM Atuti Fufere
1: Adaba yo.
2: Ti de o ti ko mordu patam pat orisirisi sola dogode patam pat
3: ti patam pat ti ti de pelu the best solar energy supplier 201,999 naira
4: e wa ra sola to ma gbe gbogbo ile yin
3: ati tv ati fan ati nota won mo ma fi ka

0: se ngbadun adaba
1: mo ngbadun adaba
0: mo ngbadun adaba
2: mo ngbadun adaba
0: o ngbadun adaba
1: bubu wa na ngbadun adaba
3: ni biro lenu ojo meta yi
4: o be la bi ni isoro isara ina mo ni bo ba ji gbo ara ma ro mi isara yo ma fa mi so lati bara idi dse ni o ma ro mi gogo de bi pe mi o le bere mu nkan le ise lowo mi ma

0: ni fun ibadun buredi pelu isera lori pataki o yato buredi ni o
1: fe bi alayo
0: ori ile ise wa ni
1: o yato plaza leyin chicken republic lalagba kakure
0: telephone 0803-303-5183
2: nipinle ekiti won wa ni chicken republic bank road lado ekiti telephone 0815-064-3082
3: ni ilu oye awa ni dojukoju st peter and paul primary school oye ekiti ni ilu owo awa ni dojukoju baptist church iyere owo ni ilu ondo awa ni PKM2 Ife Road Legbe Valentino Soka Filling Station ni Londo awa leyin Chicken Republic Jubilee Road Ikari Akoko e ma gbagbe eka wa tu wa leyin Chicken Republic Lokiti Pupa
4: ele kan si wa lori ero kaye lujara wa www.mcmackin.com.ng
0: oya to ile ise mcmackin jewelry limited don se buredi to dara febi alayo febi alayo
5: ah eka bo pada lati eka polowo oja manager eje ka koja lo si gbogbo akoko merin ati biti ati le ri bread oya tora
6: gbogbo awon eyan ti soju wa ni gbogbo akoko mererin na ni ati ri ikare ugbe jubilee agbaluku iyani ikaramu gedegede ajowa ati gbogbo eyin te nbere fun bread oya to ni ipinle kogi e le rira ni ajokuta to nbe ikaba ayetoro ati lokoja ati agbegbe to yi won ka e mo pe awon ero bani soro yi 09038678596 tabi 07068800264 e mo pe olaiya sori ero bani soro yi ni agbegbe akungba ikun akoko oba oka idoani idogun e mo pe olaiya sori ero bani soro yi 09133305834 gbogbo awon eyan ton wa ni akungba oka supare imeri e mo pe ero bani soro yi 09136487142 gbogbo eyin te wa ni ikare arigidi ogbagi imesi agbado oke agbe oyin omo ekiti iyamoye ekirin ade egbeda iyara igbagun ife olukotun ponyan e ma pe kenny sori ero bani soro yi 08067282508 ni agbegbe agbaluku ugbe ikun akoko epimi isua ifira akungba e ma pe oluleye sori ero bani soro yi 07065452906 ni akoko edo ati auchi epe olorun femi 08109386856
5: manager eka kaabo pada lati akoko eja koja lo si eka polowo oja ta ba pa pada de manager eje ka mu lati ilowo
7: mcmaki nigeria limited ile ise alalubarika ile ise wa oyato bread
8: awani baba
7: oyato cakes
8: ojo lenu
7: cut

0: fun fun yin ti job yin ti wa lona abi ti e ti en se isile ni abe nfe yin ti lenu se akara oyibo wa yen cake o yato e ma gbagbe lati lo si gbogbo awon ile ise onje wa lati lo gbe akara oyibo yin te ba de ni ka gbe wa ko ma si nkan to buru je ni lo soke lohun ki le ni fun mi cake chicken republic ki le ni fun mi loke lohun
1: ara oto tun le yi ta gbeje o alara ni tohun oto o yato cakes la tun gbeje akara ibo alaje ponula tin mode yawo odi ojo bi ati gbogbo ayeye o je ni lai yele se ti gbo nipa o yato fruit cake chocolate cake sponge cake coconut cake cake lo di ayeye o yato cake ni ke mo yan layo atun se cream cake lori sirisi bo le se fe si se whipped cream le fe ni tabi butter king bo si je fondant king tabi fat icing cake ko be wo de o eleyi yato si kiti popo
2: ile ise wa wa ni ikoya road okiti pupa ni ilu owo a wa ni idimusa ni dojukoju moshalashi nla a wa ni jubilee road ni egbe ade peter filling station ikari akoko ni akungba a wa ni ikare road akungba akoko ni ipinle ekiti a wa ni bank road ado ekiti
1: e kan si wa loni ni chicken republic plaza alagbaka akure tabi ke pe wa sori awon number won yi 08079491467 tabi 08079491481 ni gba gbogbo o yato cakes ni ke ma yan layo

0: o fe fi asiko yi ki gbogbo awon drivers wa ni Chicken Republic ati Oyato on ki egbo eyin distributors wa patapata ni bakery ben mo ki gbogbo eyin ni bara wa ni Chicken Republic pe e se mu ina koni towo yin o ni agba lowo edmore mo ka won to wa ni store mo ka yin te wa ni Power Express mo gbogbo eyin te wa ni audit account gbogbo yin pata HR office training gbogbo yin pata ni mo ki mi lolodi mo de ki gbogbo yin drivers wa ni finu gbo ni fi se ona ma lo layo ma bo layo mo gbogbo yin security wa mo ki yin o lai si eyin ko le si awa
1: o so mo to ni bere bayi ti o ki nlo pin tori pe pin peju bayi o nla la fila ti fila ba ti koja pin peju won ma ni baba se o se nkan
0: a nlo fun toni a ni lo leku lowo a nlo fun tose a ni lo larun lowo to ba le nikeni to la ni pada wa lose to nbo olohun eledumare ba wa di ronron lori eni be o da ni ose to nbo bye for now
2: a wa nlo o di ba o se ka ma fi ku ya ra wa ka ma ba run ya ra wa ajibola gba mi dele o olotu oyato eto oyato nlo lose yi o tun do ojo mejo ka

0: lopo igba awon eyan ke mo bi data won se man tete jotan emi gege bi ero ibanisoro alagbeka wa je kin je si bo ti se man sele gan kete ti olowo mi ba ti sun ni ma ti ma se ohun ti ko ni mo to ba si mo apere kin sare se auto update niyan ti orun ba ti wo lara ise bere niyan ma se cloud backup to ba ti wa fi orun re si gear 3 gbogbo awon apps to ti si sile le mi a ma refresh ntemi o to fi dori awon apps ti o lo gege bi ero ibanisoro e mo pe mo gbodo mo gbogbo bi nkan se nlo lori ayelujara ti olowo mi ba ti ji e gbo n to ma nwi
1: ye mo gbe o data ti mo sese se ma ti tan
0: se mi o so fun e
1: jara e ma je ki phone e ma fi data re se oble se akiyesi auto updates pa awon apps ti o ko ba nilo nigba ku gba
0: ero ibanisoro la so le mi o kokoro ti nje data ni je ku je fun eni ti o ba se amojuto data re
1: je igbadun data re ni welemu limit 100 mtn

0: Yaba 88.9 FM. Awolu solu dero pese.
1: Lopo iba, awon eyan ki mo bi data won se man tete joton. Emi gege bi ero ibanisoro alagbeka wa. Je kin je si bo ti se man sele gan. Kete ti olowo mi ba ti sun. Ni ma ti ma se ohun ti ko ni mo to ba si mo. Apere ki sare se auto update niyan ti orun ba ti wo lara. Ise bere niyan, ma se cloud backup to ba ti wa fi orun re si gear 3. Gbogbo awon apps to ti si sile le mi a ma refresh n temi o to fi dori awon apps ti o lo gege bi ero ibanisoro e mo pe mo gbodo mo gbogbo bi nkan se nlo lori ayelujara ti olowo mi ba ti ji e gbo n to ma nwi.
2: Yay! Mo gbe o data ti mo sese se ma ti tan
1: se mi o so fun e
2: jara e ma je ki phone e ma fi data re se oble se akiyesi auto updates pa awon apps ti o ko ba nilo nigba ku gba
1: ero ibanisoro laso le mi o kokoro ti nje data ni je ku je fun eni ti o ba se amojuto data re
2: je igbadun data re ni welemu limit 100 MTN

Oya fefe lele ti fere le olokun ma fere le olokun ma. E fufu lele ti fere le olosa ma fere le olosa mo. Oya tarasasa ko tuma bo lori eto. La sale eto ni. Nikan ni Adaba FM. 88.9 Akure ilu Ilaramo kin la wa. Ati lanfani ati gbo nsa tegun. E ka lo. Ibi ta ti lanfani ati mo gbo wa. Lori eto torin tilu. Tilu torin. Ege be se ti mo da ba ti bale sori eto. Awa o ki nba fefe wo yaja. Awa nba fefe se kini, a nba fefe sere ni. A si nba fefe sore. Ani e ka le. Ni gbogbo te ti lanfani ati mo gbo wa. A tun ti de gangan na niyan. Sori eto torin tilu tilu torin.

0: ọmọ rárá
1: e ba bi mi pe kle su se kunle
0: ma e ma pe o ko rere o san juwura ati badaka lo abi be ko ni seriously ọrọ kan la yanju a yanju e lowo ati ri yanju tan
1: emi tun la bo
0: so o da ke eyan mo mo we o oye yin ke eyan ba lo mo we ti o mo nkan ko wahala ni ọrọ kan lo sele emi ade awa lara la jọ lo be awa kan ti e lo ki eyan be ni na ba nfa oro yi lowo ki a lo sele igba da de be okay asari to mo yen bere si sunkun ki le n pa elekun na awon ti nkan ba ti mo la ngba tan wa ni primary school tan mo jiyan wo o lagbara o o are ese enikan ni won wa mu lo si station iwa do de station o wa re nikan na da to arrest o wa n ko statement lowo eni to ti n ko statement yen eni mi tan arrest o wa fe ji wewu o wa lo nji statement elomi wo o nji statement wo o dako iyen kan dide pe o fe lo to ko to de o ti ko gbogbo statement e o ti ko iwa da won lopo wo ehe ki leleyi okay se n to sele ri o de sure pe won lo ko o lo nlo nko eh oba ni e ja ka si leti iwa tan ka si leti an emi bandit mo ti pa yan mewa ati pe lo to ibi mo ti fe sise labi na ti mu mi ko to mu mi debi ha only say don wa no say do adire lo ba bu ekun ni ba sunkun pe aye nti ta ase ko da ke yan mo jiyan wo ko ba jiyan wo o to jiyan wo debi statement ni station ti e ba e
2: o da
0: straight ni o lagbara olohun o saanu ni e je nse bayi ni papapa ki n sare doke lọhun na mo n pada abo e ko kale na
3: baba egba mi era mi kale oro ko mi yi ma ti su mi ise lo n pariwo eyin didun ara riro e wo mo se mo pe ko le mu oko lo oko mo ni o se suke suke da towo re le ni koda ti e kan sun lo ni
4: aba aju ko ti igbo ni nipa 24/7 aba make sure koranjo gogun bile tawon okunrin bire fun gba gogo akanse gogi bile ta gbe kale lona ti gba lode 24/7 aba make sure ko lo tinu rara o kawo eyin didun ara riro afo gede gede do ti ara danu logon lo ọkùnrin agbádúró tán tí ó sì máa ṣiṣẹ́ akọni lọ́dún lólùfẹ́ rẹ̀ ìwé àtegbò la fi pèlú rẹ̀ àjọ nafdac fòǹtẹ̀lú gbà tó da alágbò ara 24/7 abamisọ láti jẹ́ alágbàtà jákèjádò lẹ̀ nàìjíríà ẹ máa pe 091-60-62-6253 091-60-62-6253 orúkọ mọ́ni jánu ọmọ 24/7 abamisọ gbogbo ìgbà.

0: Ok. Zero eight one six two five four nine nine nine one.
1: Driver for Pelu, okay.
0: Ba mi gbona ibo ibalo, ibame lo fi debe gbona Abuja now.
2: Ah, o ma sele lojo to ro nje ta ni.
0: Ojo ro ni jeta.
2: Mo wa lo oko.
0: Okay.
2: So mo se nbo loko.
0: Eh.
2: Awon bridge bi ona oko wa.
0: Bridge yen ti kun, o ti kun fo mi.
2: Be ni.
0: Hmm.
2: Awon ega wa po to wa be si jade.
0: Na ban jade nbi bridge.
2: Ah, mo wa ni pe opportunity ni lati le pa.
0: Lati le kweja.
2: So mo se gbe awon eja niyan o.
0: Okay.
2: Mo sa pa awon eja die.
0: Okay.
2: Ko ti gba ti mo ma gbe eja dele.
0: Eh.
2: Pe ka te wa ma se te eja.
0: Pe ka ti e
2: mo se wa ri oya meji ninu eja kokan ni.
0: Ninu eja kokan be se nla won.
2: Mo loro ote gidi ni.
0: E nla ninu bayi le ba ri oya nu e.
2: Be ni.
0: Kai.
2: Mo ni mo lore mi Opeyemi Joda pe ma lo kun leran oya.
0: E so pe.
2: Eh be ni.
0: Olorun je ajeran oya. E be je ran oya yin fura yin. Hello.
3: Joda.
0: Yes, sir.
3: Ah, Emma Kale.
0: Eka le, sir.
3: Ah, inu ore aye ni lati na re lo pe yin.
0: Okay.
3: Ah, mo ma gbe bon mi lo ko ni ana.
0: Ode ni yin ni, sir.
3: Ah, mo ma pa obo lo ko ni.
0: E ba, okay, ma pa obo. Okay.
3: Mo wa gbe ibon lo bi mo se dona oko mi.
0: Eh.
3: Ohun to kan se mi ni kayefi ni wi pe mo bo si obo.
0: Eh.
3: Eni ki lobo ma wi?
0: Ki lo wi?
3: Jo da gba mi o bo bandit ti de o.
0: Iro ni bo lo si ma.
3: Jo da gba mi o bandit ti de.
0: O wa so ba nfe yin.
3: Mo wa ni ki lo pe jo da bi a lo wa da soro.
0: Boya yo wa gba. Se mo gba ngba dekun.
4: Mo gbe fun yin o.
0: Emi ko.
4: Wo ko oki. Baba o. O gbe malu mi tiwo tiwo.
0: Won gbe mi sa.
4: Ba mi ni gogo.
0: Yes sir.
4: Baba o.
0: Ah. Hello. Hello. E ka le. E ti wa nbe. Ah, o ti ja nti won. Hello, e ka le o.
5: Hello, Opeyemi Joda.
0: Yes sir.
5: Oruko mi ni Kajogbola Najim.
0: Okay, lati bo?
5: Lati ju. Bẹ́ẹ̀ ni sir.
0: Okay, mo n gbọ yin.
5: Mo sele ri pe ni ọdun koro.
0: Lọdun koro?
5: Ni ya 2020.
0: Okay.
5: So, mo lọ si ilu kan. Ibe wa gbọn mi ni wa ri bi yagbe ni.
0: E fẹ se gbọnsẹ. E le fẹ se gbọnsẹ.
5: So mo se ya si bi oko kan ni yen. Ma de ti ko si bi oko pe enikan ni gbodo wo nu oko yen. Igba da ti gba mi dele, mo se lo se gbese si benu. Baba loko ato mo re ni se yo si ninu.
0: Ran ba yo si.
5: Kini na se yo si o ma ba mi ja. So bi kini set ni se ring wo lenu. So de wa ring. Bo wa tun ra gbe ko yen ba ni doctor. Ah. En to je ki sapo ni o si tu le kan gba te ti so fun mi yi pe mo ti ni. Oh, oni mo se sapo.
0: Eh.
5: Na se honu.
0: Eh ba be.
5: Ma kokoro.
0: Ah ba be rege. Oluwa o e pele sa e pele sa e ti escape e ma wori olagbara hello
1: hello
0: yes sir
1: e
0: kale sa
1: o sagala lati
0: lu o sagala
1: o ga yo pe yo bi jo da
0: ori yen wa nbe
1: se gan
0: ki lo sele gogo
1: mi ma ni ti mo ma lo soko
0: eh eyin na loko ni
1: o loko
0: agbeni
1: agbede mi o
0: hmm
1: mo fe lo mu ege ti mama fe isiyan gari
0: eh
1: ba to ma mu ege dele
0: eh
1: ba se ma tu ege ku nu bag
0: eh
1: isula wa ba o
0: e baba su nbe
1: o pa isu tutun
0: o jora won na
1: iyawo mi de fi gunyan ba ti mo nje boya ti babo wa sa kure lola
0: eh
1: amu mewa wa fun yin
0: ko si wahala e ma ko bo
1: e ma fi gunyan je
0: e ma ko bo se bi su ni e ma ko bo
4: pe fun yin o ekun oko oke bawo o gbe malu mi
0: hello
6: hello e ka
0: lesa o go yin be tin pe ah o ti ja o ti ja hello
6: e ka
0: le
6: ruko ni solo aduro ti
0: yin o ami
6: adepo ju ti tu
0: ah where ti e ko yi
6: emi ni where ti lati lo do ani
0: epa oya
6: e ka le hello
0: mo n gbo yin ki lo sele gogo
6: o sele si mi ni eni
0: hmm
6: iko to sele si mi ni mi ti iru e ri o
0: ki le ri ki lo e so fun mi e
6: mo je un ni ale yin
0: eh
6: mo se je un lo
0: hmm
6: bebi omo mi wa lori table e mo bebi ta omo yen ma bi
0: bebi ta ma fi sere yen
6: be o wa lori table
0: okay
6: wa je un lo mo se je un to mo ni ki gberun to wa lori ninu e obe mi
0: eh
6: wa jẹran yen lo mo se jẹran lo ba bebi yen de jẹran yen
0: o ba jẹran gba lowo yin
6: o jẹran gba bebi jẹran gba
0: o nje lata ro fun mi je o tun wa fe jẹran
6: o lo fe jẹran o wa gbe o jẹran yen gba lowo mi o de gbe jade bayi
0: kai
6: o gbe wa lo mo lo bi bon pa bebi yen o
0: e ti fi bon pa bebi e pe lesa olohun saanu yin sa se ti gbo e pele sa
4: mo gbe fun yin o ekun
0: hello e ga le o e se o ko yin be tin pe
7: lati abagbanu ni bawi ni lo nsoro
0: ah awo gbo yin dada o hello
7: bawi lo nsoro
0: o lagbara awo gbo yin dada eyin ba ngbo wa
7: hello
0: oruko yin be tin pe
7: e ma kale
0: e kale sa
7: e ku eto
0: boles
7: ah boles maniyan o
0: aya o gbo yin
7: soro ma boles le soro
0: o aya ki lo sele gogo boles
7: mo koko dupe lodo olorun na
0: mo ba yin dupe
7: mo lo soko
0: eh
7: nu oko aruje tin de
0: eh
7: mo jọ gbọn de waya kan be ta tin de ju waya ta
0: eh
7: wa ri sebe
0: lo mu
7: waya yen mo ni da waya mo sebe yen ni da ji
0: hmm
7: mo ti gbe lenu awon afa yi pe mo si mu boro jeran gifa
0: kai
7: wa ro pe ogbon yo wa wa si mi lori da da awon boya re n to le ko mi logbon de da da mo boro du sebe ko lo pe
0: Kai.
7: Kai. So mo ta du pe mo ti ri life. Fa na da gbon mori se bi. Se yo ti ku o.
0: Ko ti ku le ba mu ori e.
7: Mo ta le fi mi life.
0: Bi eni fe du eran. Kai.
7: Imara mi ko ma Nigeria to gbe ba ti se pe loju wa ye.
0: Ko mu lori ko du.
7: Mo na gba lori mu ko se bi mi life.
0: Boles.
7: O pari.
0: Boles.
7: Hmm?
0: Ah.
7: Ko
0: mo o ti ye mi e pele sa Boles o ni se bi Ola wa pelu yin se ti gbo ah Olga e je loke lohun
8: baba egba mi era mi kale oro ko mi yi ma ti su mi ise lo pariwo eyin didun ara riro e wo mo se mo pe ko le mu oko lo oko mo ni o se suke suke da towo re le ni koda ti e kon sun lo ni
9: aba ajo ko ti igbo ni nipa 24/7 aba make sure korojo gogun bile tawon okunrin bire fun gba gogo akanse gogi bile ta gbe kale lona ti gba lode 24/7 aba make sure ko lo ti nu rara o ka gu eyin didun ara riro a fogede gede jo ti ara danu logon lomo okunrin aba duro to ti o si ma sise akori lodun lulufe re iwe atebo la fi pelu re ajo nadak fonte gba o da lagu ara 24/7 aba make sure lati je alagbata jake jado le nigeria e ma pe 0916062 6253 0916062 6253 oruko money janu omo 24/7 aba make sure gugu iga ijawa ijawo si always guide me.

0: mo ki omo mi daada omo lojo bi ola nu yo sojo bi lola Messi Ogunlade Messi ada fun e wa dagba wa dogbo lagbara lowo lo awon ajejo love rise lola o abi be ko ni how da you na eh ori emi ti ku ni 10 ni mi ze 10 mi ze 11
1: abi 11
0: mi re ki se 12 mo ma ti 13 ke mo lo ti dagba lo to abi na okay oya je asira yi abala ta lo lo nka wo be lo mo nbo
2: baba egba mi era mi kale oro po mi yi ma ti su mi ise lo pariwo eyin didun ara riro e wo mo se mo pe ko le mu oko lo oko mo ni o se suke suke da towo re le ni oda se kon sun lo ni
3: aba ajo ko ti igbo ni nipa 24/7 aba make sure koronjogun ogun bile tawon okunrin bire fun gba gbogbo akonse gogi bile ta gbe kale lona ti gba lode 24/7 aba make sure ko lo ti nu rara o ka gbo eyin didun ara riro afogede gede doti ara danu logon lomo kuri agbaduro to ti o si ma sise akori lodun lolufe re iwe atebo la fi pe lo re ajo nadak fonte dugba o da lagu ara 24/7 abamisho lati je alagbata jake jado le nigeria e ma pe 0916062653 0916062253 oruko money janu omo 24/7 abamisho gbogbo iga ijawa ija o si always guide me
4: rara o mo fe je ki mi ati yin ka ma fora wa le mi fe ke ma kogo mi ke mi na ma gba si fun yin ke mi da bi osu ke da bi orun mi la mi e je wa mo itan sogo ato ya ife to de nu
5: you are such a clown to ye ti ba se pa oro se ko da ma lati mo edan ko wa lo ma se comedy awon talk show all of this because
0: oya ta lo lo yen eni to ni ta ni 08162519991 wa mo mo mu wa pada ni mo ti mu wa ri daada eh ba ti wa gba otanu otan ni yen o oya e ba nwe n to wa nbe na hello e ka le o
6: ale ka le
0: o ko yin ibo le tin pe
6: iya ibrahim lati wishu
0: iya ki le pe
6: ibrahim lati wishu
0: iya ibrahim
6: lati wishu
0: eh eh oya ta lo lo yen te gbo yen
6: Bookie right.
0: Ati fun mi left.
6: Pelu Odunlade Adekola.
0: Pelu Odunlade Adekola. Eh gba ma. Won ni bookie right bo o gbe. Ka ku fi left si. Ko gbo gba ti o ba ti right ba ti wa left gbodo wa. Hello. Hello e ka le. E ti wa nbe. Ah. E ba nko ti e. Awon o ti se tan ti han e ja wa elomi hello hello e ka le o hello
1: network
0: ha otan o se go ngba oro duro ro gbo bayi network wa hang ki lo de hello
6: hello e ka le
0: o ko yin be tin pe kain de latakure ta lo lo yen
6: spouse at balogun
0: ati tani
6: ati ladi folarin
0: eh gba ma e ja to we lomi 08162519991 ki lo sele gogo mo ti mu kini iwa hello
7: hello e ka le
0: oruko yin be tin pe
7: omotola lati akure
0: Ben. Oda ki o si je pe abala ta lo nlo yin obirin ni ma pe ju.
1: Don like owo.
0: Egbo.
7: Ireti Osayemi. Ati Latif Adedimeji. Ben.
0: Abi.
7: Ben.
0: Egba ma. Won ni ha. O ti mu kini iwa daada o. 08162519991. Eja to welo mi nbe na. 08162519991
8: e ba gbo bo se ndun e ba gbo bo se nlo e ba gbo bo se ndun
0: omo wa lagbara bayi o ka we nikan si o de kan gba o 08162519991
8: e je ka dogo
9: oya fun mi la wa yen
8: je ka dogo
9: ata lo lo ma o
8: e je
0: on low. Oh yeah, onda. Hello.
9: Hello, hello.
0: Yes, sir. Oh, call you where think we?
9: Samson, not a winner, yes, sir.
0: Samson, that's your winner, Disha.
9: Yes, sir.
0: Talo Lunye.
9: Mercy, I be.
0: Mercy, I be.
9: Ati Segun Adebayo.
0: Ati Segun Adebayo.
9: Ben, sir.
0: Eh, hey, Gbasa. O ma dun mi ke o enikan si ka ma lo labala yi. Hello, boye to ma gba ri.
10: Hello,
0: yes sir, o ko yin
10: latore edoje.
0: Eh,
10: esoje latore,
0: esoje latore. Aya ta lo ni
10: kemi afolabi.
0: Kemi afolabi
10: adolaya.
0: Adolaya igwe abi o de dun mi, o dun mi o, mo ti mu kini iwari o, mo de ti mu wari daada to je pe awe enikan si gba njo na abi bi apon gba njo na abi ojo ti lo o da se se so fun yin owo ti lo niyan o tin ba ti so o wu mi tori ola ni na eh mo voice wu mi tori ola mo ati jiri ogun leye awon mejeji ni lai ze sekere o bugun la wa ada na ambo ambo
11: to etuku dede woyi eyin eyan wa nibi gbo ti e tin lanfani lati mo gbo wa e ka bo sori akanse eto ni ikanni ta wa yi e tun ba wa sun idi radio yin tori pe eto yi yo se yin lanfani pupo pupo papa julo ninu idile yin ile ise to n se gbogi 24/7 aba mixture awon na ni won se onigbowo eto yi ti won si ni ka mo gbara wa nimoran ka mo soro isiti funra wa ka si mo towo tin do wa bo abi aso se bi yoruba bo won ni eni to ba dake bayi o na ni tara re ba dake ni koro mo wa di idile to tin toru tele to wa di nti yanpon yanrin sele nbe awon kan ni won fi oro ni won fi to wa leti ta si wo wi pe ka fi gbara wa nimoran ka si fi si odi won ile aye wa idile kan to ti n toro tele laarin oko ati yawo biri o na loye lo wa bere ni je pe yanpon yanrin o n sele laarin won ase inu yawo yi ko do si bi oko re bo se ti mo se o ni ko soju se re bo se to ati bo se ye oloko ohun o se to ko soju se re bo se to ati bo se ye ninu ile depo ko pe oko re sakiyesi ki won dijo wa ojutu si isoro to n koju won yi ko se be depo ko gbe igbese pelu oko re nse lobirin yi lo ba na se sita amo ko pe ko jina ibe na lo ti gbe jombo wale to si ko bara re sadede lo bere si nru to si bere si n gbe ibi ti won ti n gbe kiri ohun ibe lo ti wa jewo wipe e dakun e ba n be oko mi e si ba n so pe ko dariji mi tori mo ti se lo ba bere si jewo ibi to rin si ateni to n ba dore e koko ase eni to n ba dore e koko yi ko fe fun re rara eleyi un ohun to fe lo lara re lo n wa kiri o wa di pe obirin ohun o ge ka ba mo je nigbeyin esi ma wi pe yoruba ni abamo bayi o na ni gbeyin oro kọlọn oba ko ma je ki abamo ko gbeyin oro gbogbo wa eyi ni ile ise to wa nse gbogi 24/7 aba mixture la fi wa n gbara wa niyanju wi pe iwo yawo to oba mo wi pe oko re o se daada to ninu ile gbiyanju ke ejo wa ojutu si ona abayo un ni ki se wi pe awa n beta ana seta o na lo le jona abayo iwo na gbiyanju ko ra egbogi 20

0: wulo fo mode be lo wulo fun agbalagba e si wa ma wo egbo gita n soro re yi ko lo tinu rara omi ponbele na fi se ajo nafda ki si fontelu iwo na lo ra loni tori pe ijawa ija osi always guide ni won ni ko guide ara re e je n koko doke lo na mo si n pada abo e ku kale
1: Baba, egba mi, era mi kale, oroko mi yi, ma ti su mi, ise lo n pariwo, eyin didun, ara riro, e wo, mo se mo pe, ko le mu oko lo oko mo ni, o se suke suke, da towo re le ni, koda, ti e kon sun lo ni.
2: Aba, ayo ko ti igbo ni, nipa 24/7 Aba Make Sure, koranjo gbogun bile tawon okunrin bere fun gba gbogbo, akanse gbogi bile, ta gbe kale lona ti gbalode, 24/7 Aba Make Sure, ko lo tinu rara, o ka gbo eyin didun, ara riro, afogede gede doti ara danu, logo lo mo ya ba duro to ti o si ma sise akori lodun lolufe re iwe atebo la fi pelu re ajo nafda ki fun telu gba o da lagu ara 24/7 Aba Make Sure lati je alagbata jake jado le Nigeria e ma pe 0916062653 0916062653 oruko money janu omo 24/7 Aba Make Sure gbogbo igba ijawa ija osi always guide me
0: Benny, ijawa ija osi always guide na ni se wari gbogbo eyin ti e ba fe je alagbata fun le ise to nse gbogi 24/7 Aba Make Sure yi number yi o na ni ke mo pe 0916062653 e je n pe le kan si 0916062653 to o tun igba mi na ta tun mo pade ire o
3: So, eja ma lo ware ware yoku yo to di ojo mejo lagbara lowo lo ogbeni joseph ileja
4: ese pupo o odara o
3: ha ma pade lojo mejo lagbara lowo lo leyin eto fe ba nsoro 0806904674 o dojo mejo o ire o
5: ile ise to se Oki, o fenfe, o kenke, o wasewewe, o dubi ludundu, leti, o dubi dodo ikiri, 88.9
6: Gbogbo ajo, jake jado agbaye, papa julo, lurile idi Nigeria, okwa anwo birin lo njade lati sese ibi, shubon ogoro lo tori be teri basho. Be sinipe, okwa anwo ashe bi lo mi ime akoko, shubon ti wanko mi ikeji, oro iki ishi oro unkalaso, iyani won, omo birin eni kon, molebi anwo kon, emiti ale do la pelu imot, ti o to ike ati igbiyanju lai rose idini yi ti o fi se pataki lati tayin lolobo nipa ona ti abo le fi wa lori iya atomo tori pe irin ajo lati je abiyamo ki n se adarin ise ajumo se ni lati ile onikaluku de ile iwosan lati arin ilu to fi de orile ide wa gbogbo wa la ni ise lati se e ka abo sori eto abiye eleyi ti ajo iye africa n sagbatero
7: Eku joko madam e pele bawo lara.
8: Professor.
7: Madam Kemi Abi ati kile poruko kan ile kan yen.
8: Shola Akintade.
7: Shola Akintade. Mr. Shola aku tonju.
9: E se yen se do.
7: Gege bi mo se so le kan ko to di pe won pe bi. Sori mo ki yin kori oyun yin o nitori opolopo igba ti eniyan ba ti ni iru nkan ti o sele yi to je wipe oyun baje lara won tele. Ko to di pe won le ronyun ni won ma ngwa gwa gwa gwa gwa kon to ri ni tori na mo ki ko ri re pe ri ele olorun ade ba wo layo
8: ami o ami ami ami jesu e se go sa
7: ko o si la buru na won ti mo se so pe mo fe ri yin ko to di wi pe lo ni pe mo ti wo esi aye o ti e lo se mo ri awon kankan be ni mo fe salaye looto okan mo lu dada omo na si n dagba dara dara ko si soro sugbon o wa ni nkan kan ti mo ri e wo foran scan ti mo ni ki e ya yi ti won ya fun yin te ba wo apa ibi ti mo fi owo si eri wi pe ile omo niyan se ri bi isale yi ni omo ma n gba jade e wa ri wi pe kini kan wa nibe in to wa nbe ni ounjo nkan ta n pe ni oyun iju o sumo isale ile omo fọkọ balẹ o ko si soro o mo kan fe salaye ni
9: oyun iju
7: oyun iju ni ti awon oloyibo n pe ni fibroid
9: se yen o lewu sa
7: o lewu ko de tun lewu e sa e fọkan balẹ e gbalaye mi gẹ́gẹ́.

0: lorukọ Jesu.
1: Ẹni yu ẹlẹ
0: lorukọ Jesu.
1: O yẹ ko wo ibodi.
0: Jesu.
1: Ẹni so go radio ta re.
0: Lorukọ Jesu.
1: Aru badale keja.
0: O yes sir.
1: Mo kede bi woli to ra nugba. Mo kede.
0: Yes Lord.
1: Bi woli.
0: Jesu.
1: To ra nugba.
0: Yes sir.
1: Agedi baroja.
0: Lorukọ Jesu.
1: Aya badalu ale ke bi ara banaja.
0: Jesu.
1: O so biri. Ejinadaro.
0: Yes sir.
1: Ogbereke debijo. Boti sami.
0: Yes sir.
1: Enene kodala.
0: Lorukọ Jesu.
1: Alagbara ti yu elenu.
0: Yes sir.
1: For soke. Ara pamole.
0: Jesu.
1: Baba wa loju orun.
0: Yes sir.
1: Mo kede.
0: Lorukọ Jesu.
1: Ara pamoju orun.
0: Jesu.
1: Baba su lowo mo kede.
0: Yes sir.
1: Ara pamoju orun.
0: Jesu.
1: Ani alagbara na.
0: God bless you.
1: Toni ko rewa. Sugbe. Ko ma ka ojo ori ninu aseti.
0: Olorun si ole.
1: Tani alagbara na. O ni ko da. O sanra aya. O sanra aya. O ra laanu. O sanra sinu osu. O nka sinu
0: osu.
1: O pupa sinu aseti. O pupa sinu idamu. Mo kede.
0: Lorukọ Jesu.
1: Eni ni ko dola.
0: Yes sir.
1: Ara lo si ibodi
0: waya. Jesu.
1: E fosoke.

0: Emi na kin de iko awusi.
1: Respect, respect my brothers. Mo ki yo.
2: Respect, respect my sisters.
0: Mo ki yin de duro mo ni awise. Mo ki yin de le o kinkin ti meyin erin fun.
1: Awa la ni lu.
0: Mo si ki yin de le odundun ti durin ilemere kori ilemere mo ba buru.
1: Onjojo wa. Bela baye ke yan
0: mo. A ma gburo ayo sira wa.

0: 88.9 FM ni ila wa ta gbendun.
1: Awo tabi batu lawo sosha yala.
0: Eyin te mu te kan si mi.
1: Engineer
0: ki soro pe mo so, de so pe mo so nipa baba 70 lojo si.
1: Awo tabi oko Kadija.
0: O to mo so nipa baba 70.
1: Fija bi onile.
0: Egbo nje mo mu. Oh, last one record re jade.

0: agba mi e je en fo gbon ke fi yin lo pada ba se ndi pe an ka won yan de elekuro da nki won de gbogbo re o ki won dagbede adodo gan dawo ni gboro ibadan eh en wa tunyun le lori atekun ko ma lo be rara en gbodo se runyun eh en le nbe omo kin elera mi un jinjin lawo yi nibi te agbe ngbe ohun satekun tedumare ba je ki kini yo fohun inu mi adun pupo awon ti won ran mi leti pe bayi kasa bayi sawode
1: Ose? Le? Thank you. Tani mele yi? Iye baba sevuti niye. Eh bo, nipa ti oro fela anikula ko kuti. Ti asolojo na lohun awon kan ma gbeto idi niyan to fi je pe gbogbo ta ba nse laye eja ma ki sara tori pe ki soro soro ko ma ran ti en to mo gbo arakunrin yi o ran mi leti pe mo n boro kan bo pe mo ni institute soro nipa re ngbo baya ife oju re die ngba to baya pe nipa oro fela ni kula ko ti mo so mo ni ibi ti mo so de niyan oni mo du so pe kini kan je kini te fe gbo die si ni oni be ni e gbo gbogbo nkan ta ba nse laye yi eje ka ma gbo teni ni koko eja ma fi tola si tori pe oro eni
2: this is only
1: oro eni itan ola na lo ma nda gbogbo ohun ta ba nse eja ma ki sara eri abba mi eda on ti se gudugudu mege ya ya mefa o kan je pe ijoba lo ma n doju ko Sunny Muba en lembeun
2: oh
1: ijoba lo ma n doju ko
2: you Africans please listen
1: o n so pe gbogbo oro to ma n so o to oro lo ma n so
2: Africans listen to me with open
1: awon kokka oro re soro rinrun awon kokka oro re soro omo ta won ni gbeyin gbeyin gbogbo oro ti won ka soro rinrun lojo si lojo na lohun
2: now your fault to be that
1: o ri wi pe
2: me I say now your fault to be that
1: oro fela ni kulapo
2: ah
1: o to bebe si ni jeyo ntori wi pe ko sun o la n reti ban eletun mare ni lo ni sise lodo ohun lo mo se
2: oh
1: odun 1984 eja nu lo sodun 1984
2: so far so far so far
1: bi so podun 1984 lawo rin jade yen ko ni mo nso
2: fault be that
1: ela ni kulapo
2: me I say now your fault be that
1: o fe fo bi eye
2: ah
1: won ata won mo leyin e won ni ere kan ele to ni kimi to fe lo se nlo ebo to fe lo se ni lo ebo lodun na lohun ere to ni kimi ni to si ti gba owo iyebiye le lori owo iyebiye ni ere na ni tumo pupo
2: to play
1: ojo pe
2: take your minds
1: won de papa ko furufu nibi won ti wo ko furufu
2: I'm to your mind
1: won ta won mo leyin e
2: any goddamn church any goddamn mosque any goddamn celestial including
1: e wa gbo
2: anjera boom
1: nba don de papa ko furufu nbe lawon agbofiro ti ra fe lamu kina mu le lori won ni owo to koda ni pe boya apoju owo ni o boya kini kan laundry abi nkan kan na fi kan sha

0: Epasẹ.
1: The gladys.
0: Ta lojo ko saye.
1: O yin sako bayi ma ko
0: ti sọ. Edida. Ma ya gada ba sa ta ba lo ada. Ebinu tan. Ta lojo ko sibi to ye ki wa. Wa ni ogun orun o. Si won ni di. Olorun awon woni.

0: le seru olola mo
1: o ke la ye mi wa o
2: oruko mi ni Grace Balogun lati Akure ni adun to koja mo wa si bi mo pelu awon to nwa omo omo mi kan ti mo ti se gbe ya fun la godun marun mo wa jade emo wa ni lucky mo je kan ninu awon ti baba pese oke pe ko gbadura fun awon to nwa omo mo wa
3: oke ni ande lo mo to to nwa omo
2: be ni sir mo wa gbadura yen fun omo mi yen o n jade ko omo mi bi mo won ni ka mu kan mo wa mi kan mo pe pampers ti mo mu wa pe o po mo sa gun si iyalenu olorun meditation to se ni july yen ko se mi mo afigba to olorun ba mi fun lomo meta
3: e di di ki
4: haleluya
3: mama lawo mo pe pampers da won ko la ni po
2: pampers yen mo ronu ronu pe kini ma mu bayi fa won alakowe mi mo kan ti ma mo ja npe gbogbo olorun lo pampers ba ko pampers lori gba mi mo di si lai lombag mo sa wa sibi pe olorun o omo mi o mi fe ku ka mo mi kan wa o ma lomo o ba mi fun lomo o de se o su ngan ma se to me se jan to je
3: ni la yen le ta se yen ko se me se so mi mo gbogbo yi to n wo mo leyin pade yi oyun lo ku te ma ni